Ya wadai wadai. Dengara sabko. Iwi. Orgidese bebo. Pidiku. Di. Hakuna munu. Munja yawe. Munja yawe. Munja mbae modoro. Bayo kudi jo. Mujungi wae.

0: akwa kiseso nuya kutora abantu bake
1: banu bake bakanaka banu
0: inzoga nini